Yani akaz bani turan esma sakanti kon ya friendly transmission onam saksoa aro sakanti nan dal nam gupa salam. Dal nam gupa sam October zani chitam tarik karayan dal nis kampa transmission onginga. Nasma salam tieni station nu atik badan tam tam program rang kok nas ona maninga. Apsan na kien dal ni program rang kok dal susur chani sur brigit tam pongit tam sa mitra medium wave ba. Halsa chani kwa chitam kilohar so Kenal tak nama gen, nega dah tu tak seni zaman dok pas jong ahon. Di lini ko atas kau bah Hindi ko berang ko, aru jol jol English ko berang ko ba. Nasimang dok pun apa jen.

Agi mirongko gupoke suode, ba agi mirongko songaskan shushongde, taimin vitamin gmaa. Ya taimin vitamin bangjade, mande beri beri mungapa saniko manama. Ya beri beri saniko ra, Indonesia wa amme manchenha. Ya saani mande, naubo songa arudong siksaka. Kasmi kasmi, chaala runga sikchawa, aru chaatkimin bosuba oku, namme hujong kajana badawa. Kasni kasni mandoni masalang bugri wala aru jaa jakrang chumuti saniko matna. Kami rupa wan vitamin 2 ba riboflavin. Riboflavin ko jut, tochi, nakap, da, tasikpa mishu samjakrang matna. Ia vitamin rangjau de kusikni nuksikrang o pariyang baka aru suirang aru gatok nungarang ba kamagata dake kachakate sakanatako matnata. Agrim isurangko ba chaanirangko suknode ya vitamin gumara. Katangba wan niasin ba nicotinic acid. Ya vitamin ko jut, tochi, meterang, badangang, tansekipan isurang, aru wutrangyo matna ama. Ya vitamin bongzaude, pelagara mungaba saniko matna. Ya saude, mandeni bein bigos kaka, aru mandeni bo bongro wangza. Mandi Jisiko duko usumusume noaena badawa. Rote sahabe mandini bigo skate gusrena badawa. Aro bigo gisuna ba matna. Shirang sajen aro gatok aro kusik ngu. Wa al kamagata takna badawa. Sagapan usungin aro tushina sikchawa. Aro beenu bugri kohororugin. Ia sa utani sa baksan. Mande jikoba nakna nangizako nakna badawa. Jikon hallucination na gandintim. Aru uni gisip sojengjeng unnaba matna. Big ba wan vitamin 4 jian paradoxin na gana. Ya vitamin ko wan chi wan ko dalni do rango to chi aru du trango matna amma. Ya vitamin bongjao de bisarang jado sanna ba dunga. Aru da gumran ba sojengjeng aru nervous unnaba dunga. Vitamin B yang gesa vitamin A, ya vitamin A, anchi, kachakni siyaranko, tariyan yo na chungakba vitamin A, ya vitamin bongjade, mandi anchi grisa den, jekon anemia ne mwacham. Ndaki yo ngon, mandi ni jasi jaksiran chumate sana matna. Ya vitamin ko, nungsongkate dutni dola ngon matna ama, ba na a na ma cha aniko tiktak cha uba uoniko ba matna ama. Vitamin C, jekon ascorbic acid, Ya vitamin kura, mesinggupa biterangoniko jeke ambaro segun kakci kumama warung gulatirangoniko matna amma. Mesuran jion vitamin C dungacin uangara sozima bijakra warung gulati aru alurango unga. Ya vitamin A mandeni beng parirangoniko namro luatna gupa dakchaka. Ya vitamin dungjade mande skirvi munggupa sariko matna. Jion wajarunang parirake amchirangoniko. Uwasan aja Brain nama bas sani ko kata ta, aru bigo ngo anci kami gacake doata. Vitamin D, ya vitamin kurang doci remat, natok ni bikau ni ko tari gemun, cowo ni ko aru duto ni ko makna ama. Wasa ni aja sani tik suan ni ko ba makna ama. Ya vitamin bungjade, mande ni brain nama marak cowo, aru do usia tan ko makna. Bagi ngo, bisa ngo ya nusa rikit mengeba sani ko kata ta. Vitamin E, ya vitamin A, mechikni bisa maknani bidungo kamu ka. Wasa nungja, beem bigungi nituani ko ba, wakie dunga gata dakchaka. Arubuntan para vitamin K, yan anchi tenkatani bidungo no sungu ba vitamin A. Ya dungja do jinsala, mandi anchi ungachim, awa mandi anchi pakachim, unun tupjana ba dunga. Ya vitamin ko tansik ba mishu samjakrango matna ama. Ini kami ya pula vitamin A ara anjing ini jangan kita manio mengcomot kepa bos curang.

Nasman model ma apne gitron ko khna soha doch kin kolachi aha nasman del yeni vit parti program ko khna sogen chi sa bajyo hindi khobor chi sa bajyo english khobor ko khna sogen yana kashwani tura

Thì đi nghĩ bác sở bì xì, dì anh sạc sân sạc bình xì ở chuối bà thay lực nà mặt nà chào. Dì anh lạc mà đi đăng ni, anh xin bàn chú con đi khám nó sạc khá xa nó ai gì chá, vua mang ni dàng ghi rong bà bộ nà tinh à chào. U khu gom lạc nà, bà chăm thay nà gật ta, India Government, World Bank con đi khu lôn rạy, gật tà gật bà program, INDCP, dì anh hiểu thua ra, Revised National Tuberculosis Control Program khu, Recherch schools of school getan bersiu ragataha. Ia program kasni India sun bunukon hajar bini dok bersiu gepaha anjingi media state oba Oktober jani hajar bini getan bersiu ia program ko ragataha. Ia program ni maksumanira TB sani ko campenga ar TB sai siang ni ko maknadepet komiatna. Sagapa mandirang atua e purika ka e nimano, uamang na sa nang pulku jana kengkeng, matute samrang ko, sanida jakchi, kane, sumo anseng bajuko niko, rabo niya no ma. Arindisipi ko abacingatan baksa, anjingi district di Anjion, district TB control society ko ba, program ko maurake, arapang kame chalayna maksumaniyo, umataha. Ia District TB Control Society ni mandarara Chairman, Deputy Commissioner, Vice Chairman, District Medical and Health Officer, Member Secretary, District TB Officer, Arugupan mandarara Jekai, District Social Welfare Officer, Administrator, Bethany Society, Aru President, Mothers Union Oma. Program ko jira kode na mi aru chusoke chalaini mangin, District ni Medical Officer, Gmutnaan, TB program na tarigaman, modular training ko na. Medical officer ang sanong ayza, paramedical staff rang, JKI MPW, MPHS, nurse rang, aro chokhi darang na kengkeng, training ko mat na. Training ko nani sumani di, TB sagapa mandirang na uamani sepang batkipa biapo, nok rango, basung rango, tangka paisa kurus kai, chilbegipa district headquarter na, Baturana e bananang giza, atua e chusokupa sanani ko na matnani ano ma. TB sainga ni wina, stuako, bahako, purika ka na matnagata, stu purika ka chakram, biaprangko, designated microscopy center, district ni bungtang bungtang biaprangko kuliaha. Stuako microscopo purika ka ini, TB sani ko na matnani an, nambat srangupa, atua batkupa, aro kadung naman gupa o stro nga. Bibin, x-ray chiba anching TB saniku wina barum naman na, hindi ba x-ray ra nadi anching ba ang tangkarang ko kuros ka na nga, aro stuwa o juong dunga ba dung ja uko di x-ray di nik naman ja. Stuwa o juong dung gupa mandisa, TB saniku gupinji batat naman nani wumin, una sa anching simsakpat na nga, aro rakbata samanchi sanani ko dakna na nga. TB sagapta mandi sanani ko abachinis kanan. May dakapta samang ko ba dito ruuti ba sakurin na nga ba si racheng na nanggin. Tik ang gija adha samang ko rungayo di may nanggija ni lang ang genchim ukuba wina nanggin. TB ara maya nis genchimo di indaki agani talati ot na nanggin. TB yang ken begini gupa, saksa saka benci bat ruru gupa sabisi, jia nak cini mikronari cini naman gija gupa, mycobacterium tuberculosis ngi baju unci, ukmata ku matna. Ia sabisi ni sing genang sanani ku dak jauh di, haida, mandini janggi ku ba, raang naba genang. TB maike saksa saka benci bat ruru gupa matna. Jain selu TB sagupa, jenis tua uju ungu nangcim, gusu di, ba atsung di, uni kubiba baksa, chonchon kipa juong rang kachapa. Jaya na chingi rang sting kipa balwa o, at dimu baksa brina nga. At sing kipa mandi uwa balwa ko rang sitchap manu di, TB sani ko mat panabado nga. Indi ba gamukan di TB sani ko mat jawa, may na at ching sakkan tiyon, sani rang ko warachakani bulg na. Naan mandi blako di, aro warachakani bulg chuong di, TB sani ko manjana ba dunga. Andi ba jima on warachakani bu chu unja chum. Ba kumia chum. Ua mangde TB sani ko manchon mutkin. Jien salo balwani ju umrang ko rang sitchap mana. Rang stani rama gute napang.

Nak simang rumbi oring arun ni rupin ni ki terangkau kena suaha. Tau nak simang na iris inti wat trini ki terangkau kat matang sekai nga. Ki terang arok nga cingu wan bol cingu. Jamang jamang aro gogai wai go sai wai.